Agitanu, ay ay ay, agoziru ni gozie, agoziru ni gozie, mapesa nu ni gozie, nu bakaga disagitanu, ay ay ay.